ka wong bibi nang ngaru yo ge. Ah, Den. Oka kok dikon lekom. Ikak ding mamar iko, kon bayon nako. Ingge ka kang yun kang ngayamun aku yo payang ka kang mau pembayang.